Ok, fòm nan li menm li ka pa vle rete pou kont li. Hein? Ok, li ka pa vle tou pou l perdi relasyon. Hein? Li chwazi pou l pa done ou. Ok? Lè ou.